0: Radio Indo du Culture 88.2 99.9 MHz.
1: Ukabura kutanya mbikibara gose.
2: Nkubu niho bari bakindungika ku ishuri. Nta numwaka nari bwamare muri kaminuza.
1: Oya je bari bandungitse kuragira.
2: None ndababwira ko nziza umugambwe kandi atari byo bari bantu.
1: Ekerera hiyo sha. Ahubwo rero kitazi. Umwanya wo gukorera umugambwe urabonetse. Ubicubazo dutuma cyose turi tayari kugikora.
2: Umvira aho bera inkozi y'ikibi. Nuko vise yabi wanyu sha aho bazokuvugira. Jo nda hatore yumwa none je ni ndazomvugira yo gaye
1: ndakubwira kuri kirofa
2: wose uri numukobwa ntiwanze kamwe
1: ndakobwa ibihere ukagira je ndabinezererewe
3: ariko baginze aha nabumvirije kera nubwo bibabaje nimwe mwavyiteye kuko kirya kibaze nari musanzwe mukitsi
2: reka Charlotte iyo nkubona kare ntiyari kumpenda
1: ugira nagenda guhetse
3: None ntimbuzi ko jeho dusangiye umugambwe. None ko nagumye ngaha ikibazo nkagitegura kandi nkagikora nkaba namenye. None mu mugambwe ugira abaca bamfuta singumamwo. Icyo mwari mwatumwe ni kwari ukwiga. Noneho rero niyo migambwe mwirukira. Yemwe atamashuri ufise uzobugiye gukora ubusa. Niho rero si amashuri si migambwe. Mu buze byose nkingati menye.

0: Halo.
1: Maramutse neza tuyaga nande.
0: Atungumana kumuhutu.
1: Amakuru yawe hatu.
0: Atungumana.
1: Sawa sawa. Gitondo ciza kuri nde.
0: Uye n'umbaye murongo.
1: Urakoze cyane.
0: Sawa mino sana kuri bose kuri radio gitondo ci.
1: Ndagushimiye mu kibanza cha.
0: Atungumana kuri yawe n'umwana wanza gitondo ci. Atungumana yele ko kuyobira n'umutango wiwe gitondo ci. Kambeleki ya mweti mrumonga chikichondo chisa na mama atu na pukisa chikichondo chisa nika kia nandere kina tunatua chikichondo chisa Kansa kuna matabo kuru ya vera na chieri mkisi sana serupe mkisi na chikichondo chisa Kambeleki ya iti mkamiwa na maikoro kuhikio na ayo na mkini miholo kwa chikichondo chisa Mwere kuri mkanyoza na kura kumisaka liku kura ya rahe mkani
1: Kusanga ya jengo mwere omani kondra mahera wii
0: Dahil ba

0: Tugende ku murongo wa kabiri kwa kirundi munywanya. Alo.
1: Alo chakrut.
0: Mwaramutse neza cyane.
1: Waka turashimuye kamurapukana na donda bakwenyere ngakubutirira.
0: Yego, igitondo cyita kuri ndedeho.
1: Ere kuri wenye numa murongo bandanye igitondo cyo.
0: Urakoze cyane ndagushimiye.
1: Atimo na bamenyeje makuru bose bo kundundikirikiraho bere bose bandanye bikirira igitondo cyo. Ayi makamba kwisoma ndabona ababyeyi banje nabo tuvukana bose bandanye bikirira igitondo cyo.
0: Yego sha.
1: Bamutama bunwa ntwari kukibuka mu mikangarano were nabandanye bikirira igitondo cyo. Ndamubone yurike ngaho umumotara wandanye ikibiri kitondo kitareka ndamubone mishere wa mutatira kawuki saweti wa saweti. Ndamubone tiyotone wa mutatira kaswa hewa tisima sengaho nyine yuka ndamubuti huru jivere ngayi makamba kuisumo awandanye ikibiri mwesu wima na mwini. Ikati mbona uyu uu karapteri mwini ngaho umukinindo reka chenda mubona uyu wanda ngaho mukininda wandanye ikibiri mwesu wima na mwini. Ndamubona marite ngai mutambure kanda mubone nyaranje ngai mutambure kanda mune chumu siku kasiru kanda mune raya nire kanda mune penwa ngaho kasiru kanda mune tona pine ngai mngaro kanda mune misika romuruka fiti mzunga muruka wanda nyiri kitondo chizu kipila ali muru yikire kanda mune tombe singai karira mare kanda mune mirasi mchatira satura ngaho mkinanir kanda mune pa marire jamu maramda sitese maramda re kanda mune wasafi ngai kiyanga. Ikati ndamubona korupisi mumasara na pasifiki mumasara ariho nari nga mumatetere kanda mune wa mufundi mundi matetere ngaho ku mutumba wa ruhinda kasiya ngaho iburata muri rusange ingenanyitose nundi kirikiraho tubere tubandanye twigirira igitondo cyiza.
0: Sawa sawa.
1: Kirikira kati akaririmbo ni umukurahe ka aribera.
0: Sawa sawa.

0: Kirebeshi, alo.
1: Ego.
0: Mwaramutse neza cyane.
1: Ashimwe iteka kumbi.
0: Tuyaga nande.
1: Abari sese ngaha ku muhuri.
0: Aya amakuru yawe sese.
1: Ikuri ndashimwe iteka. Usana.
0: Yego turashima natwe.
1: Atwe na reka shunguruke na wanyu muntu w'Imana.
0: Twagiye.
1: Wa mbere ni wewe nyine.
0: Urakoze cyane.
1: Amenyesha makuru bose bindundikiye.
0: Yego ndagushimiye mu kibanza cyawe.
1: Tambone mera singa ku muhuri.
0: Ni umumbonera komeye.
1: Ewa narawo kwe.
0: Aho ni byiza cyane gose.
1: Eh kambone gasore nga ku muhuri tambone cyere pinga ku muhuri nyine. Ni kambone Damiano nga munyamuhanga mune buhanga. Kambone kati nga mu kurugo bone chaparanga ku shani chimbona. Yaranje ngaho nyene mutambo reka mbone chomozi bone wa mutama wacu bunwa yanwaye na Helena wiye antare wa mbere nuwa kabiri yikizi kitondo shiza muntu w'Imana
0: yego
1: azoza kimwe kimwe agume

0: Niko mandere bose.
1: Aleka nakire siriro nga muri America. Allo. Allo allo.
2: Allo.
1: Mwaramutse neza siri.
2: Wewe twetwiriwe neza.
1: Eh, mwe mwiriwe. Urabona ko Imana yakoze ibitangaza yaremye abantu b'inkoba zidasa ikarema isi aho usanga bame baba bari mu ijoro abandi bari ku murango.
2: Ndera bitse.
1: Eh.
2: Imana yaremye n'abantu baremwe ugasanga rero n'abantu bagufiya.
1: Yego.
2: Kandi ariho nawe Imana yaremye nabo ku isi amavuta usanga basa neza mugabo abandi tutisize n'amavuta ugasanga mengo nyine. Ucho bibona noneho.
1: Yego.
2: Bi, uri wicaye kuri ya ntabitsunguko n'icyo ki ni n'icyo kinyamaduwe kiri imbere yawe. Waba wibaza ngo ugisize ko umuntu wacu hava ke butabura.
1: Asha, nuko niko biba byifashe.
2: Ah, mitiyo sana yuka chiba hagati yao, kandi wewe muko watanzu muno ngilangu havi umba njine yuko mungi huku chose mbani wala kupi wangu tuliku mwaka tano kulika tano
1: neza chane gos
2: aliko leo numu sanga mpere kuwa anu vichiche keyo sanga bari kurondera umurongo mugabo asanga bivanye n'ibicanke biriye mugabo atari mu barondera umurongo mugabo ugasanga muri kumwe muri wari ko barakumviriza
1: neza cyane gose
2: gacete tunyaruka cyane simbire ku mugyango wanjye nga ndabifuriza ijoro ryiza n'abacuti n'abagenzi bose akasi no kubagira aba akunze bose ndundi kritire be matingo ni hagiye mu buhenga bw'ibyo Birazi ko Matias ari umutima afite umutima mwiza.
1: Eh. Nta mumenyesha makuru yo gira umutima mubi.
2: Kandi urabizi.
1: Eh.
2: Anye numva abantu bapfuga ngo baragusaka indirimbo. Kome nawe Matias we wari ngo arabyumva neza. Kuko urabyo z'umuntu atoya mu telefone hari igihe umuntu aba gusaba n'akantu ugasanga kagucitse gatoya.
1: Mhm.
2: Tekani wone no mujyango wanjye iri hajya mu ruyiki.

0: na Kwizera Emmanuel tumsamwe turi kumwe ngaha dukora akazi kamwe k'ubufundi abandi turi umutima w'Imana mu
1: ndagushimiye cyane

0: kumurongo wa kabiri. Hello.
1: Hello, Claude.
0: Maramutse neza.
1: Nimore nimore na wewe.
0: Yambu neza cyane.
1: Nimore nimore kwe.
0: Amakuru misigaro.
1: Sawa sawa na.
0: Aho ni byiza cyane niba waramutse munda marembe.
1: Ndashimira kwa hivyo ni doga na chumia nadiri zima.
0: Aho ni byiza cyane muvandi. Migitondo cyiza kuri ndino ni gamisiga.
1: Wambere ni wewe nyine umujyango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Naba menyesha makuru bose bagize ndundi kiti imirambi nziga arabakunda.
0: Yego.
1: Kambone umujyango wanjye wibereye ni mirambi yere kambone wa mutama wacu ngo yanwaye yere kambone unye kamutanga mu ruhinda no unye pina ibuno unye mufundi wingi mo ezie.
0: Mhm.
1: Kambone unye ukazo ari byo yibereye ngaho unye muri Kenya.
0: Mhm.
1: Kambone unye tunavine ngayi mwana reka mbone Mohamed ngaho mu kibara mareka mbone gayira mu taka reka mbone ni unye aikadi bina reka mbone ni unye menga mu iguriro reka mbone ni unye mu hota mu iguriro reka mbone ni unye ni unye jose ngaho mu iguriro reka mbone ni unye unye majori nyamiyaga ni Fabrice nyene nyamiyaga reka mbone siberiyo ibereye ngaho muri Tanzania reka mbone ni unye unye leo gitukui mpizi na mga labo kukuru wale kamone unye apujiare mninga inya kararo unye bahamazi unye chishawe unye inya kararo le kamone unye unye dikinga ukamu jumarite le kamone unye tiere nga mwijenda le kamone unye kitoko mwijenda le kamone unye kukumezi mwijenda unye tiere mwijenda dikamone tiere nga unye mkinongo le kamone kilambo umoro zini wako nga unye mkinongo njene Dekambone unye ria singari matana anu mjango uye wate nyirambe ya mzikara uku ndare kambone unye mtanda sanga uku ingo na makato tinyirambe ni mjango wawe wakizi Dekambone unye ngao unye chikinga wa mbuso nuo kiene nuo unye madrede na pasikati ngao unye ni mkanyosha rekambone unye rigora wadawe ngao unye amukini ndo reka mbone no Robert Rayenga ma reka mbone unye unye nga unye buhanga mukini ndo nirambi reka mbone unye unye unye de nga mukatagati ya kumbise reka mbone unye ngiri yabandi nga mu rugo reka mbone unye chomo reka mbone unye Jojo na Intobo reka mbone n'ubwami nga ubira neni kamone no katunga iyo yibereye kinyirambire mu cyara ukunda gose abanywanye bose bagundi kitere muri rusangi ati muzika arabakunda tumuze mutumuje mu umuntu w'Imana mwiza
0: sawa sawa
1: akari mbona go anyaga pore pore
0: sawa sawa
1: sawa
0: ani no kuri misigaro duce dusozera ko ikiganiro cyacu gitondo ciza ugeshe isazi ibiri ariko nshimire Lazare mwangu yari watungika ubutumwa cha parakushana ubutumwa bwa bwashitse tuna bine bwari bwashitse chege

0: wasabye akarimbo yakumvise wasabye akarimbo yakumvise aturaba umenya yuko imyaka yawe igeze wa mukobwa wifuza kurongorwa ati na wa musore wifuza kurongora ati kubaka suku bomora suku yayata no gushingaruka guma ndabibuza ko mutwakura kuri 68 amajana 67 amajana 86 anayo utumwa bugufi ni kuri 72 amajana 344 ijana na 62 sakira munyanyi kumulonga lo
1: arakwanarme
0: egosha nisawa na eko
1: nisawa
0: jaret cina shimi man kanu sangu tagiye gusenga nawe
1: yo senga ko mukoro
0: tuvugana nandu twakuri
1: ufukana na Alistina Musa.
0: Musa imana mwiza kuri bande.
1: Musa imana mwiza kuri pana rwe.
0: Urakoze cyane sha.
1: Amenye shama kuri bindi ndi kritira wose ndabwiye ati Musa imana imana mwiza.
0: Bose ndaba ndabishuriye mu kiyanza cyawe.
1: Eh kare mbona cyo ibanze bari mwara kabisa ndabwiye ati bande ya mutu Musa imana mwiza. Bane kala seri nka mukinini. Uhanza nka mukinzi na Eric nka mukinini. Mwenye kwa la kawaisa haki nga wa mkini ingi. Mwenye kwa angoti nga wa mkaseke ui. Mwenye wita shantare nga wa mnyaka wiki. Mwenye dominiku nga ikiriri. Mwenye sakira tamuru nga wa kumusuhu tuwanda nyukiru musima na mwisi. Mwenye seke nga wa mbusu ono wita ale niku kaitaji na kirenge na uramatari wa kumusima na mwisi.
0: Arakumbu.
1: Sembona makato nga mwinga kayoze na narene butumana nyo mkri musu ima na mnisi. Sembona otri kumenga hamu usoro. Wene papa hiri ya na mama hiri ya gira musu ima na mnisi. Na mama hiri ya na gira musu ima na mnisi. Wene na teche tri kumena doline na estera na hiri ya gira musu ima na mnisi. Aisa chembo na wabita wa hamazi nga imuru zimunete na zinanga himuwa na wawanda yaji umusi ima na mnisi.
0: Barakumfu.
1: Kaliri mbo.
0: Eee.
1: Bitibi menye sabirenga kimu.
0: Sawa.

0: Nasanaje wo nisawa na mwendo mvanga wa mugami kwa radio indundi kiritire ibintu byifashe neza.
1: Atura twahishikiye twebwe nta ntagwaserera.
0: Oya birumvikana nisamirize zomba zose zamirize vuge zindi zikumvirize.
1: Sawa sawa tuvugana nandu twakurihe bwana.
0: Aza muravuga hano baduka izina rya Isawa Ngozi mugasekebuye.
1: Isawa Ngozi mugasekebuye. Meze neza nga mugasekebuye.
0: Aza mugasekebuye kuri kose nakavumu ni wora.
1: Umunsi w'Imana mwiza kuri bande bwana.
0: Kama Yosefu ngao mvule ngo ni bagiye mama Olivia ngao mvule ngo na Yesu ngao mvule ngo ndambwe cyo musi imana mwiza.
1: Mhm.
0: Ndaka negara cyangwa mu gitagara cyabo mu rambo ne mise rakena ndambwe cyo musi imana mwiza amavuta y'abademo kumutakura.
1: Mhm.
0: Ngo kugira Norway ngao mu kanyosha karaveri mu kindo banza mu kindo ntibage bikora bagabo ngao mu kinino ndambwe cyo bato musi imana mwiza.
1: Mhm.
0: Ngo kugira ari anyi santali mwijenda muco mwijenda basantara ni babiri ntibagiye Beranga wa mwenye mwijenda, edisa mwijenda, niba jie chomozi wa chomozi nga wa mwijenda na mgeto, mwesu imana mwizu.
1: Hmm.
0: Kwa kira alia aanyi, makado alia mwini menga kayove, niba jie donavini mngaro, arasitina nga wa mwusoro, banki roda mwuru nga wa mwusoro na mgeto, mwesu imana mwizu.
1: Hmm.
0: Reminga kukaita aje, niba jie mwami wafana nga wa mwuri vire,
1: eka
0: abasi nga wa mchina ama, niba jie mutamabunu wa yanuwa ina viwa, mwesu imana mwizu.
1: Hmm.
0: No kubagira kandi umuntu bazugutana cyangwa Claude ngahanga Claude ngaho kumugira igiri Claude munamya Claude yihunga Claude hari ubanza nebagiye Claude ngaho muvundi wingo bano kukira amatu muso imana mwiza.
1: Mhm.
0: Wa Kenya ngahanga gihanga Diane mwisa Jacqueline mwisa ni bagizima mu karugamba Diane ngaho kuyipine bamukoto ngaho kuyipine Lazaro na Chomozi ndabwe tu muso imana mwiza.
1: Mhm.
0: No kubagira kandi uwo bazugutana cya Arsene ngaho mu busoro ntibagiye umuntu bazugutana cya bamareza ngaho mu marambya yuri cyari hanye Imukiki wa mchadira ngoni ndijigi kwiri enda mgetu muzi imana mngizi.
1: Hmm.
0: Na iba jie kandi erike umudanda za ubu shaza uongawa njine mwawibu baanda na mgetu muzi imana mngizi. Erike ngayi jihanga ni iba jie soko ngayi jihanga. Kamuliru sanji njenda njita za adio induri kiti enda mgetu muzi imana mngizi. Murakote chane mwono wa imana. Kaliri imbo.
1: Hmm.
0: Temutu labira akaliri imbo kabugango. Ijuruli zaliri imba kumuriri mji israeli mbonye. Kanezere abakunzi wosa wali kwa rumbu za radio endonde kritire murakodi.
1: Sawa sawa.

0: Bonati ni wita gatire akawavuwe gusenga ekambole umujama wanje yitwa korodari nga umukanyosha umukanyosha abigite gati ni wirambira aragukunda cyane mbone mama mudogo n'abana biwe ndetse nabo babana mu rupanga ati ni itagatira ni mukuru kambone abanye umusango wa sokuru wacu ati ni itagati mbone abagenzi banje bose aho bari hose ati ni itagati
1: sawa sawa
0: kambone udarutse amanutse ubunyana ati ni itagatire ubijona ati ni itagati
1: sawa sawa
0: cyane hari wa mbere n'uwa kabiri mu igenda atarabakunda cyane ati nimuhengama ati dogo arabakunda isa ngodi siniwitagatire
1: avuye ku murongo
0: reka namubwire uyu wunyegwana buhanza amukinini ati niwitagatire ataguma yumva intaje zawe none cya umodoka ugasera ubu mwantwari mwaro nahere nawe yose ni umwibagire ekamba n'abanzi ku izina rya dogo mukanyosha ati nimwitagatira atarabakunda cyane
1: sawa sawa
0: orode crowd ati asha timizuka aragukunda dogo kweli
1: sawa sawa
2: nawe ubikora nkanje ndenze mezi ndenze ya mani
1: ni kuri 72 amajana 344 ijana na 6 aho niho mutwandikira utumwa bugufi
2: ayimama we nzagusanga
1: utumwa bugufi tutagusoma mukanya kari imbere mukanya kari imbere.

0: Allô.
1: Nikute, nikute bwana.
0: Ni mwale mwagendu, mwemeteleza.
1: Tulashimima.
0: Jebanyi tani nofani vile nga mutakula.
1: Inde?
0: Renova.
1: Renova kumutakula?
0: Arabalu nagomba kula musanye kugirango. Amenye yuko ndu mujama hawa njene wawane kwa tukula na chana.
1: Musi mwana mngiza ubi puri, jebwana renova.
0: Amaronda mkutumunu vitama puta. Nunu itwae prara njene trikumenga hanyeni. Ama njene na nalabantu bose bakora kuri yo radio ndabipfurije umunsi mwiza.
1: Sawa sawa.
0: Muheta kiko cyane.
1: Urakoze cyane Renova.
0: Ndirimbo. Terapie ya satupi.
1: Twakavugije iso abakandi.
0: Mukatubije mwo amukoze cyane kwe sinakumbi.
1: Sawa sawa.
0: Sawa.
1: Mukanye.

0: Amajana tandatu nindwi amajana indwi na mirongo munane na tandatu amunyanya ku munongo lewo
1: Alon me
0: ni gute bwana
1: Itawasawa
0: ninde atwakuye
1: Misigaro mu rubuga
0: Misigaro wagiye gusenga kweri
1: Asinagiye kweri
0: Wacha tavyumva Cheda byumva
1: Eh ni sabanon
0: Sava turashimira Imana ariko bagiye badusenge
1: Nimizi nyishi kweri
0: Ewa na tubonanye bwana
1: Kwa
0: hivyo kena kwee
1: kwee kufuga Mwuzi mwana leo nda kwee wenye wano mjama wao
0: Uragize neza vwana
1: Kambane kwa rode na kongo na santu Kamenye shabaku mwono vwote wakita nduli kifitia ti Mwuzi wa mungu mwini
0: Warakuwa vwana
1: Kambane wa mjama wii wanja uwewe ye Kambane uwe mchama watu mwono yangwa enu uwewe nati Kwa mungu mwini pere kambane uwe Matunga wa mwuru hinda mwene uwe uwe Mwkondi uwe mwuzi nga wa mwuru hinda nyele kambane uwe nafine ngahi mwa kugirambira reka mbone n'uyu unye umiritu wahenga mireka mbone n'uyu unye mahoza mwiguriro wa mungu mwiza reka mbone uyu unye unye Jose mbone n'uyu unye n'uyu unye ngaha anye siliberi ngaho yibereye muri Tanzania reka mbone n'uyu magenge ubusimba n'uyu unye yorondi n'uyu unye irari busimba ati nirambire wa mungu mwiza reka mbone ubunye kugira rene Mwuchisha hayo nu unye wa ama zireka mbone uyu unye Unye riyasi nga hii matana mbone nu unye Nu unye mtanda tauku ui ngoo na makato tinuwira mbire Reka mbone nu uyu unye igora baga wama Reka mbone nu uyu unye Nubu anza nga hii mkini ndo reka mbone nu uyu unye Unye deo mkajaka tinuwira mbire Reka mbone nu uyu unye kipie kukamu jumaripe Reka mbone nu uyu unye etiene nga hii unye mwichenda na kitogo mwichenda na Nuyu unye uchandu reka mbone n'uyu gikonyozi n'uwo tiye reka mbone n'uwo etiene ngaho onye mukinonko reka mbone n'uwo kirambo umuntu uri inkwa reka mbone ngaho muri azi ati kena vyenye kirambo n'isi ara bakonye reka mbone cyige ngaho mu busoro n'uwo unye madrede n'uwo unye pascal n'uwo kirenge cyo mu irambere reka mbone uyu unye ngaho anye unye cyo mu diturahinga mawewe reka mbone n'uyu unye unye kajwi kajwi ngaho mu rugo reka mbone n'uwo unye Iri abandi reka mbone n'uwo remi nyine ngayi bubanza reka mbone n'uyu unye n'uyu diodo na ngayi nabo n'uwo onye Abrahamu ngaho kwiranteni reka mbone n'uwo murekarengane kini wirambire misigara ukunda mugihe umunsi wa mungu mwiza n'uwo yemeritsi wahengamye ngaho mu iguriro reka mbone n'uyu unye unye fabirizi ngaho anye mu rubuga reka mbone n'uyu unye unye gatama ngaho n'uwo yemere n'uwo arikade nyine ngaho mu rubuga kirambere mesikara bakona niba giyodere ngaho mu iguriro akaririmbo kanyaga pole pole
0: kanyaga pole pole
1: abanywanyi bose bandundikire bose bagize ndundikire cyane nta numwe yibagiye
0: sawa sawa

0: tswa kirone munyanyi ku munonga lo.
1: Hallo.
0: Ni gute bwan.
1: Sawani sawa.
0: Tuvugana nandu twakuri.
1: Matye ku mutakura.
0: Matye ku mutakura na uri kujya kanga.
1: Y'umunani.
0: Ah kujy'umunani nanje ko ari homba na tutarabona.
1: Irashika kabari uba nanje tarambona.
0: Musimana nguza kurinde matye.
1: Basha. Wabyeyi banje bari ngahanye kugindwi.
0: Barakumva.
1: Na Grand Prix ari mu ngagara.
0: Umugenzi
1: wanje ari mu Kamenge. N'abantu nyine bose nyine banzi ku izina rya Matye arabaramukije rwose.
0: Sawa Matye.
1: Akaririmbo. Kakeri na Big Fizzo.
0: Kakeri
1: na Big Fizzo.
0: Sawa.
1: Sawa.

0: Tu as qui on est mon
1: allô, allô.
0: Négoute, négoute.
1: Nahayo
0: Guigilo.
1: Omezenez.
0: Wabuye gusengaho.
1: Atandapuye mu ya mbere.
0: Eh.
1: Gatare cyane.
0: Umunsi imana mwiza kuri bande.
1: Wewe n'umujyango wawe wose.
0: Urakoze cyane.
1: Reka mbore umugore wanjye ndakenguruke mwafite n'abana banjye, reka mbone mayikoro tumeka sinyabugoye cya buhonga, reka mbone uyumbure ko hari ayo mugabo, reka mbone muhini piyorezo n'uwo yereti. N'uwo Dawidi n'uwo n'icyatsi ngaho kuherereza ariko arabahereza sinayarakunda cyane.
0: Mm.
1: Reka mbone rwose kumubogora, reka mbone uwo jerupe mu kituza, n'uwo jeri ngaho mu kituza, reka mbone uwo nzosaba ngaho mukubiye bareka arabahereza cya Rwanda ya mubyibu.
0: Eh.
1: Reka mbone Dide mu rutongo, reka mbone yekorobisi mu masara na munetero ngaho mu masara, reka mbone mbubu ngaho ku gatumba, reka mbone n'uwo nyangoma ngaho mu kanira na sayidi. Reka mbone jamari ku migira, jamari mu gakara, reka mbone tiye ku kamutima ndetse na kari kuri ubu natumbereza na fiso, reka mbone n'uwo Lionel ngaho oye nyene ku kamu, reka mbone n'abamakeza bo bene wacu ngaho mu mukinga sinabakunda cyane.
0: Karakumva.
1: Reka mbone buhanza ngaho ku rugube na gifaransa na katwari yibere iyo hepfo mu minago sinabakunda cyane, reka mbone n'uwo mubabo mutwari.
0: Mm.
1: Nagakuba mu ngwe na reka mbone na wakinonko ngaho mu ngwe na reka mbone uyuhumiye nyirandi mutambo gacana ubuguru mwisi kitimbe mwabyanye kumutakoma ukoma mu rubanda n'uwo tetse ngaho mu rubanda kinabakubwira.

0: a wasan da karimi ci fuzo ka tojin aka mu johere chan take mu nyanyi kumulongalo
1: allo
0: negute negute bwan
1: musaba sawa kundu ndi kritire murakomeye
0: turashima imana uko biri kose
1: muravugana na Ezekiel nga aya kumutanga site
0: Ezekiel kumutanga site
1: yego
0: umunsi w'imana mwiza kuri wan
1: umunsi w'imana ku ambasaderi n'abambasadisi bose bindi ndi kritire
0: barakumva
1: n'abamenyeshamakuru bose mukorana nga kundu ndi kritire
0: sawa sawa
1: n'umuryango wanje wose yuvukagirana hamwe na sheri wanje aba bantu by'imbere turi kumwe ngaha hamwe n'abamanyeto ngaha muri rohe no kuvuga muri rusange abantu bose banzika izina rya Ezekiel harimo ba makado ba baruko bankoko ndabifuriza uw'imana mwiza akaririmbo cy'undonderera ina makado sho na diamond
0: sawa sawa
1: sawa sawa

0: nazogera
1: twakiro ni munyanyi ku munonga lo
2: allo
1: ni gutse ni gutse
2: mahoro pe
1: tuvugana na tuvugana nandu twakuri
2: Eric ngaha mu kina imukika iburati
1: Eric mukina
2: eh reka mbore nta kiki mana turi kumwe ngarane tige ni mushere wiwe
1: arakumva
2: reka mbone papa na mama na bavye na bo tuvugana bo Ibaide nita Angelique Frege Kinduwe Mana Sivana Denise Mwane Marichari ya Mwambira na Matina
1: Kirevi
2: Kwa chenge na mbone Didi Ukamu chumalite na Etienne Etienne Mudera za winda granari ya wati We kumera kumera mutama wenu wengamu Nachan hale mwijera Mwijendu wambenu wakavini Mbone mwukono mwijenda Mbone Nae jite nga ho mkino ho mbone kirafo moro kini umafu. Mbone nga ho waano ze. Nawe kula waka wiza hake wa chomu. Mama puti hava demu hari ya kuyore zobo sati uwe mana mwiti. Karibi imbo. Kutikaba bali la kacho je.
1: Sawa sawa.

0: Alo, alo.
1: Alo.
0: Nikute, nikute buwan.
1: Umezene.
0: Sabwa. Nikute nao.
1: Anisawa, nikuira dindo ndi kuti.
0: Na hanyene wa hatoi.
1: Umezene zare.
0: Tulashimi man.
1: Agomba nhaash.
0: Ya, korok.
1: Daramu chiche, mnamu anje orifari mugatin. Daramu chiche, lene wa chwarimu kayogoro na wadata wacho. Daramu chiche, lene wa chwarimu kemba, na wazara chwarimu kemba. Ogenze wanjo spesio, sari hari ya mwristo sumo. Daramu chiche, awanubo saiko urumu vizinora atiyo yacho. Ndi kriti. Yabu utasha rinyami ya ganori kumuweza. Watahiji abagenzi banje bari gucumbura Munezero Dona Nkunzimana Emile. Bagira umunsi mwiza kandi namugira umunsi mwiza.
0: Sawa sawa urakoze.
1: Muduha akaririmbo k'Imana. Gashasha kumuririmbyi Arivera.
0: Sawa sawa.

0: mbona nuwo nuwo kundi birayi ngaho zemba cyangwa uri cyangwa na Tony turi kumwe ngaho mu Uganda na Dagira turi kumwe ngaho mu Uganda
1: nuko nuko
0: ngira mbone nuwo mashya mu ngo ni mu kinindo cyo nongera mbone nuwo ingi safari mapoko ngaho nyene mu Kanyosha reka bose ndabagupfuriza umunsi w'Imana mwiza
1: barakumva
2: Arumeri Arumeri
1: Hello.

0: Tumenyereye rero iyo ngwara ifata abagabo mbe none n'abagore irabafata inyishi y'ibyo bibazo n'ibindi ni muri kino kiganiro sobanukirwa. Françoise ndakuramukije ndaguha ikaze mu kiganiro sobanukirwa.
1: Murakoze cyane, nanje ndashimye kuba munyakiriye.
0: Namahoro.
1: Namahoro.
0: Ndimeze neza.
1: Tumeze neza.
0: Reka ntangure ngushimire kubona wiyumviriye kuyagira abakunzi b'insamirizi indundi culture ingwara y'umugongo, ingwara ifata abakire, ingwara ifata abakene, ingwara ifata barya na bariya idacyaguye. Mugabo rero mu gihe rero hari abatayigwara ucyusanga bavuga yamuhe. Rero tutarinze kugenda kure, kumbure imbere yo kutangura kutuyagira ingwara y'umugongo, hari ijambo ry'Imana waba waruteguriwe utangura kutubwira kugira ngo kumbure twese tuci tugenda mu muhemo mu by'Imana dutahore neza.
1: Ego. Kubera ugiye no gusoma mu gitabo cya Yesaya, niho bavuga ati umuntu muzima ni we azohimbaza Imana. Rero urumva iyo umuntu amerewe neza, magara yiwe yifashe neza, no gutazera Imana biramworohera.
0: Yego.
1: Biramworohera, niyo mpamvu twarabira hamwe ijambo ry'urufunguruzo hama tuje ku ndunduro canke se ku kiganiro cacu nyezina. Ni ijambo riri mu gitabo cha Ezekiel igice cyawo ni cha 47 umurongo wawo ni wa 12 uvuga ngo kandi ku nkombe z'ugo ruzi hakujya hakujya no hakuno hazomera igiti cyose cyama ibiribwa, ibibabi byacu ntaho bizo kabirana, kandi nivyo vyama nivyo vyama ntaho bizobura, bizohora vyera bijana n'ukwezi ko gutashe, kuko amazi abitunga ava hera h'urusengero. Ivyo vyama bizoba ivyo kurya, n'ibibabi byavyo bizoba umuti wo kuvura. Ijambo nashaka niriruvuga ngo ivyo vyama bizoba ivyo kurya, n'ibibabi byavyo bizoba umuti wo kuvura. Ivyo Imana yaturemeye ngo tubifungure, vyongera vyubaka umubiri, vyongera binatubera umuti wo kutuvura mu gihe tugwaye. Rero ku bantu bavuga ati imiti kama ni imiti y'abapfumu canke ni imiti y'abarumenyi, oya, kuko ijambo ry'Imana riratweretse ko ngo hakujya ngo ku nkombe z'ugo ruzi ngo hazokwama igiti, ngo kandi ico giti kizoba gifise amababi yacu ngo azoba ari umuti. Ngo kandi ngo kizovomegwa n'amazi avuye ahera h'urusengero. Biboneka ko iyi miti tuvurisha canke iyi miti abantu bivurisha bumve ko ari ivyaremwe n'Imana, kandi Imana yabiremye kugira ngo bitubere umuti mu gihe tugwaye. Kuri iyi ngwara rero y'umugongo tugiye kurabira hamwe, turaza kuraba ibice bigize umugongo, twongera turabe ibimenyetso ku bantu baba babifise canke se biyumvamo iyo ngwara ko baba bayigwaye, twongere dutange n'umuti ku bamaze gufatwa n'iyo ngwara y'umugongo. Reka tubanze duhere ku bice bigize umugongo. Ibice bigize umugongo novuga ko ari ibice bitatu kugera kuri bine, ariko ibice nyamukuru ni ibice bitatu. Umugongo rero aha hantu hera ni guhera ku gice cyo kuva ngaha ku izosi gushika hepfo mu rukenyerero canke se aha twicarira. Hakabaho n'ikindi gice kuva aho twicarira gushika hepfo ku kuguru kw'ibubamfu, hepfo nyene ku kirenge. Rero uyu mugongo nawo ugizwe n'uruti rw'umugongo. Ugo ruti rw'umugongo rero nigo ruba rugize umuntu, nigo rugize ingingo z'umuntu, nigo rutuma umuntu agenda, nigo rutuma umuntu yicara mu gihe ugo ruti rukimeze neza. Muri ibice bitatu rero, reka turabe igice cyo haruguru ku izosi kigizwe n'amagufa indwi. Icyo gice ari cyo bita cervicale. Igice kindi cya kabiri ni igice cyo hagati kuva ku igufa ry'inyuma, ry'inyuma iyo umuntu dufate nk'uko iyo umuntu yunamye, hariho akagufa akorako.
0: Ego.
1: Urashobora kuba wunamye ugacisha ukuboko inyuma nimba ari uko buryo canke kwibubamfu hari hakagufa ukorako.
0: Mm-hmm.

0: Icho ni igice cyo hagati inyuma kuri urwo ruti rw'umugongo. Ako kagufa rero ushoboye gukora ko na kagufa bita cervicale, na kagufa nyene kari muri ya magufa indwi, na kagufa kamanuka ku rubavu rw'inyuma. Igice naho cha kabiri ni igice kigizwe n'ico no kwita romberi. Ico gice nacho kigizwe n'amagufa, kandi igufa hagati y'igufa n'irindi hari ico no kwita diske. Ni ikintu kiba kiri hagati kugira ngo igufa n'irindi ntibibashe gukora nako. Ico ni gice cha kabiri. Ni hahandi bishobora gutuma umuntu agenda, bishobora gutuma umuntu ahagarara, bishobora gutuma umuntu agira ikintu akoze yunamye akafunga amarase y'ikirato canke akatora ikintu hasi, bigatuma hatabaye ihungabana ry'ayo magufa kubera ko ya diske iri hagati y'igufa n'irindi iriba rikimeze neza. Ikigira kabiri bituma umuntu ashobora kugira icyo no kwita movement. Akagira ibintu akora hanagenda atakibazo na kimwe ashoboye kugira kubera ko ryagufa n'irindi harimo ico bita diske. Aho ni mugiye iyo diske yiwe ibikimeze neza. Igice cya gatatu ari cyo cya nyuma ni igice gifise amagufa afatanye, na amagufa hagati hadacamo ya diske nkuko twabibonye mu gice cya kabiri. Ubwo ni amagufa afatanye, ni kuva ngaha ku rukenyerero gushika aha twicarira. Aha twicarira ni ukuvuga urumva ko atakindi kintu kiri hagati yo gufa n'irindi, kuko urumva ni igice gitoyi kiri hepfo hahandi umuntu yicarira, hahandi mu rukenyerero. Ivyo rero uko ari bitatu ni ibice bigize imiterere canke se uko uruti rw'umugongo ruteye canke se uko umugongo w'umuntu uteye. Kuko iyo ugo ruti rw'umugongo rumeze neza, ibi byose uko ari ibi bice bitatu biba bikimeze neza kandi biba bikwije ibisabwa. Rero umuntu ashaka kuvuga ati none se bihuriye he ko watubwiye ko kuva hejuru ku izosi gushika hepfo mu rukenyerero ukanatubwira ko hari ikindi gihande kumanuka hepfo gushika ku kirenge? Aho se ni igice kigizwe n'amagufa. No, sinorekano kuvunira kagohe no kuri babandi bakunda kugira icyo no kwita nerf sciatic. Ya magufa ari mu ruhande rw'ibubamfu akunda kubajya agasanga ukuguru gushatse kumera nkaho kuri paralize. Aho bimufatiye aciye agumaho nyene yumvise ikintu kimukubiranije umwanya umwe canke se uruhande rumwe. Ivyo navyo birashobora kuva kuri ya ngwara y'uruti rw'umugongo. Mu gihe uruti rw'umugongo rutameze neza, hariho izindi ngingo zihungabana, hariho ayandi magufa adashobora kubandanya gukora neza nk'uko byategerezwa. None se umuntu ashobora kumenya gute ko afise icyo kibazo cy'indwara y'uruti rw'umugongo? Icya mbere, reka tubanze twerekane uburyo hariho abantu bamwe bamwe bashobora gufatwa n'iyi ndwara. Reka duhere ubwa mbere na mbere ku bantu bakora akazi kabasaba kwicara umwanya munini. Turavuga nk'abashoferi, nk'abakorera mu ma office, dufate nk'abadandaza, abantu nyene ku buzi bwabo bibasaba ko bamara umwanya munini yabicaye.
1: Muri make abanyabiro.
0: Abanyabiro.
1: Twebwe bamenyesha makuru twoba turimo.
0: Ego.
1: Natwe turimo.
0: Namwe murimo kuko na mu mwanya munini ya muba mwicaye. Muba mwicaye. Kuko aha mu ruti rw'umugongo hariho amazi abateretseho. Rero urumva bisaba ko umuntu agira akamuvuma canke se akagira ibintu byo kugira utuntu akora tutamutuma kuguma yicaye umwanya munini ya haba kugenda canke se guhaguruka kugira ngo abashe kuzibira canke se gutangira ya ngwara iza kumufatira ku ruti rw'umugongo.
1: Ubwo rero ariko imbere yuko mubandanya uravuze yuko hariho abashoferi, abamenyeshamakuru, abanyabiro, ikabo bantu bose bicara umwanya munini barabangamirwa n'iyo ngwara y'umugongo. Kumbure ko bariko baratwumviriza boba bari muri ibyo bisata batarayigwara, ni ikihe kintu bukora kugira ngo ntibaze bayigware?
0: Murakoze cyane. ikintu cya mbere umuntu yokora kugira ngo yirinde ubwo bugwara bw'uruti rw'umugongo nuko bisaba ko umuntu mukwicara mu kazi kose abarimo ntashobora kurenza iminota 45 acicaye hari umuntu ashobora kurenza isaha amasaha nimba yatanguye akazi kuva mu gitondo saa moya aza kuva kuri iyo ntebe 11 atahutse urumva ko ayo masaba amazi abari menshi ataguhaguruka uwo rero iyo ngwara birareha canke se iyo ngwara ayitege ubwo rero birasaba ko umuntu umwanya bayicaye agerageze aza arahaguruka nubwo atakintu ubugiye gukora haguruka basi aho nyene wari wicaye uhagarara umwanya muto
1: ariko hari ikindi kintu abariko baratwumviriza bagize umugenzo iyo babonye umuntu agwaye iyo ngwara uko nabibonye iyo ngwara yaba uwubatsira mufata yaba utarubakira mufata uyicho kintu novuga ko bagize umugenzo babonye yigwaye bace bakubwira ngo wewe ngo wewe ngo iyo ngwara ngo urayigwaye ngo nitukubona ngo gende rondere umutwakazi canke ngo nuko kiri umuserebateri ngo rondere wo mubana abantu bavuga bakoresheje amajambo yo mvugo wewe nk'umuhinga wabinonosoye abantu babwirike
0: murakoze cyane abantu bakoresha izo mvugo novuga ati nabantu b'umubiri nabantu nyene baba bakubwiye ivyo biyumvira ko ari wo muti ariko atari wo muti
1: barabyumvise ko atari wo muti
0: si wo muti pe
1: sawa bavyumvise kuko no muri kino kiganira batwumvirije harabaci babona iyo nyishu mejeje kuvuga ko ari iyo nyishu ibereye ku ngwara yo mugongo
0: ego
1: ubu rero nk'umuhinga wavyo urababwiye yuko atari wo muti
0: si wo muti
1: mukanya rero cubandanye bavugutira umuti nyawo uyo bafise mu mitwe yabo barabiyo iyo bata
0: murakoze cyane ubwo rero bisaba ko umuntu umwanya munini ntawumare yicaye ahubwo azaracishamo atambuke bukebuka aherereye canke ahagarare kugira ngo basi ayo magufa areke kuguma ari uruhande rumwe areke kuguma yirundanirije uruhande rumwe ahubwo yumve ko umubiri uri kuragira akamuvuma umubiri uri kurahindura uruhande waruherereyemo abandi bantu bashobora gufatwa n'iyi ngwara y'umugongo n'abantu bafise umubyibuho w'ikirenga icyo twita obesite n'umubyibuho uburengeje urugero aba nabo bashobora kugwara ni iyi ngwara y'uruti rw'umugongo ikindi nacyo ni iyononekara ry'amagufa iyo amagufa atanguye kononekara haba ku magufa atanguye kuvunguka canke kumungwa nibi bishobora gutera indwara y'uruti rw'umugongo ikindi kimenyetso kigira kane ni ubwandu bw'umugongo icyo no kwita infection ku ruti rw'umugongo canke se haba ku ruhande rw'umugongo wose abantu rero bamaze kugira ubwandu bw'uru ruti rw'umugongo nabo bashobora kugwara iyi ngwara y'uruti rw'umugongo ikindi kimenyetso cya gatanu aricyo cya nyuma nicyo novuga ati nerf sciatic abantu bakunda kugira iyo nerf sciatic bashobora kugira icyo kibazo cy'uruti rw'umugongo kuko uruti rw'umugongo aho ruhera ruramanuka gushika epfo nk'uko twabivuze rero iyo abantu bakunda kugwara ni nerf sciatic ntibihutire kuyivuza bishobora kubaviramo iyi ngwara y'uruti rw'umugongo ibi rero ni bimwe mu bitera ubwo buribwe canke se mu bishobora gutera umuntu iyi ngwara y'umugongo ibi rero bishobora kugira ingaruka mbi ku magara y'umuntu kuko iyo umuntu amaze kugira amagara make canke se amaze gufatwa n'iyi ngwara y'uruti rw'umugongo hariho ibintu atabagishoboye hariho n'ingendo aba atagishoboye kugenda ndavuga nti ingaruka mbi bica bimubyarira nk'ahantu hari ama esikariye umuntu agwaye uruti rw'umugongo ntashaka kuhaduga
1: nkajya mwaciye imbere ko mushikana urabona yuko atari aho gutuma umwana
0: oya ni urugendo rutari ruto harya rero umuntu yifitiye icyo kibazo ntashobora kuhaduga ngo bikunde kuko urumva mu gutera intambuko rwa ruti rw'umugongo ruraza kubidufashamo mu gihe rero ubwo ruti rw'umugongo rugwaye urumva ko yobona kumenga arikaduga umusozi nizi rero ngaruka mbi zica ziba ku muntu ikindi nacyo birahungabanya akazi k'umuntu ka kazi bituma wicara amasaha n'ayandi ntuba ukigashoboye ubukeneye ahantu uguma uryamye ahantu basi ugumo genda genda naho nakanya gato gato cyane
1: erega hari n'igihe bishika wafashwe sawa sawa no kuryama bigorana
0: bigorana ukumva umengo urabuyabuya urabuza uko wifata ntushaka kwicara ntushaka kuryama guhagarara byanse ukabura uburyo wifatamo urumva kiza ari ingaruka mbi ziba zimaze gutera umuntu nyuma yo kugwara urwo ruti rw'umugongo ikindi nacyo kumene ku mutwe bidahera umutwe wowo ufatwa uburyo bwinshi kandi utegwa n'ibintu byinshi bitandukanye rero niyo umuntu amaze kugwara uruti rw'umugongo nawe nashobora kumeneka umutwe buri kanya kugira umutwe umenetse mu buryo budahera ikindi kintu rero umuntu ashobora kwirinda kugira ngo yirinde iyi ndwara ubwa mbere twumvise ibitera iyi ndwara twongera turumva ingaruka mbi zishobora kuhaba ariko isubiye inyuma gatoya hariho n'ibindi bintu no kwita kari bito twama dukengera ariko navyo nibishobora kutuviramwo iyi ndwara y'uruti rw'umugongo ndavuga kuvyuka hahandi mu gitondo canke se ayandi masaha umuntu aba yikanguye abavyutse nukuvuga abaganga babinonosoye bavuze bati umuntu akivyuka ntiyihutire kunama ako kanya hari ukuntu tukivyuka twihutira guhiga ibirato canke sikamambiri ngo twambare tugende iyo tuje
1: yego
0: bisaba rero ko umuntu akivyuka abanze yicare ku gitanda abanze yicare neza agororotse
1: yicare neza ku gitanda agororotse yicare umwanya ungana gute
0: yicara umwanya muto nubwo yoba iminota 5 ariko nyene yumve ko yicaye aruhutse iyo yarari ahavuye ubwo agiye kuja handi
1: ariko uvuze uti yicara iminota 5 kenshi na kenshi abantu iyo bajyanye mu ijiro iyo bavyutse baba bafise umurimo mwitumo baba bagiye ko none jese numva ukuntu boce barindiriye iminota 5 kandi wa murimo mwitumo baba bagiye ko numva yuko bishobora kuzana ngora
0: murakoze cyane aho urumva ni mu gihe umuntu abavuze ati ndabyutse reka nuname ndondera ibyo ndondera nyene ari hasi ugasanga amazi umwanya yunamye ariko ararondera ibyo arondera bisaba rero ko ukivyuka basifata akanya gatoyi ubanze wicare gato hamubone kurondera ibyo biza kugusaba kurondera wunamye ariko wacishijemo akanya gato ukaruhuka
1: sawa sawa
0: ikindi nacyo numuntu ashobora guhagarara isaha ndavuga kubigisha ndavuga ku bantu bafise ijambo baba bafashe ijambo bariko baravuga kumara isaha yose uhagaze
1: yego
0: iyo saha yimare ariko ntuze kuvuga ngo uciye wunama gutora ikintu fata iyo saha iheze utume ugendagenda canke uraba gatebe wicare wirinde gushoka wunama wari umaze umwanya muniniya uhagaze abantu bashaka kuvuga ati ibyo bintu ntibyumvikana ariko birumvikana kuko ibi ni kuneza y'amagara yacu kandi ibi ni kuneza yo kuzigama uruti rw'umugongo rwacu birasaba rero ko utihutira kunama ahubwo tora gatebe wicare canke urabe akamarshe gatoyi uburakora ntushoke uja mu rundi ruhande rwangiriza ugo ruti rw'umugongo hariho n'ibindi busanga umuntu ariko aritegura yambara yitegura no mu bindi bintu akavuga ati reka nuname mfunga ibirato mfunga amaratse y'ibirato canke ntori kintu hasi canke ntori kirato ikamambiri nambare abahinga bavuga ati wahejeje kwitegura muri byose nimba ari kirato ugiye kwambara fata agatebe wicare uduze nimba ari ukuguru kw'iburyo ukuduze ugushire kukububamfu wambare cya kirato cawe neza ufunge wongere ufate kwa kuguru kw'ibubamfu ugutereke kuri kwa kuguru kw'iburyo wambare kirato ugifunge neza wirinde icyo kintu kiza kugusaba kunama wari umaze umwanya uhagaze wirinde icyo kintu kiza kugusaba kunama wari umaze umwanya uryamye ibindi bintu bishobora kubangamira uruti rw'umugongo ni abantu bakunda kunywa inzoga canke bakunda kunywa itabi akenshi abantu banywa inzoga no kunywa amazi ntubabaze ntubabaze kandi uruti rw'umugongo nago hariho amazi rusanzwe rwifitiye ariko rero ugakenera n'ayandi mazi tugongera kuko ajya amazi gwifitiye samazi abahagije kandi samazi azohoraho bisaba ko natwe tuza turongera ko aya yandi mazi yo kunywa rero
1: mukiri ngaho muti abantu banwa inzoga kenshi aho uvuze kuri nk'ukurima umwanya wo kunywa amazi ubabera muto
0: ubabera muto
1: none kuko bari ko baratwumviriza kugira ngo ntibaze bagira ingorane nturikora babuze akayoga kabo mugabo urababwira yuko boze baranywa amazi ayo mazi bonwa kugira ngo kumbure bakingire bonwa amazi angana gute
0: murakoze cyane urugero rw'amazi duhora turuvuga bivana n'ivyo umuntu abasanzwe akora nk'umuntu akora akazi cyane ga kamusaba gukoresha umutwe cyangwa se kamusaba gukoresha ubwonko cyane ntiyonywa co kimwe n'umuntu yirirwa ajyamye cyangwa yirirwa yicaye
1: hariho nabandi bantu usanga babayeho bariko baguma bavuga
0: ego
1: abo bo bonwa yangana gute
0: Abo nawo mba mbona umengo nabo barakeneye amazi akwiye barakeneye amazi akwiye rero urugero rw'umuntu rwo kunywa amazi bisaba ko anywa ilitiro n'inusu ku munsi aho ni ku muntu muto wa muntu tuvuga tuti nta kazi abagiye ko nta ruhisha ubwonko cyane uwo iritiri imwe n'inusu ku munsi riramukwiye
1: sawa
0: ariko ba bantu bakora akazi karuhisha k'inguvu abone imiburiburi iritiro zibiri ku munsi
1: nka bamwe bubaka bamwe bafyatura amatafari
0: abo barakoresha inguvu cyane
1: hariho n'abandi usanga bagenda mu bihugu bibanye kurima nyine bakarima
0: ego
1: abo urumva yuko bakoresha inguvu
0: abo barakoresha inguvu
1: hariho n'abandi usanga bakubi basatagora amabuye bakoresheje inguvu zabo abo bose urumva yuko batumiriwe kunywa ayo mazi
0: ego
1: ngira ngo ariko aratwumviriza
0: ego nk'abo bobo bakwiye iritiro zibiri ku munsi kugira ngo umubiri wabo ushobore gukora neza kandi na ya mazi umuntu abakeneye mu mubiri yameho
1: ayo izo iritiro zibiri ku munsi nje numva ari amazi make mu gatondo saa sita ku mugoroba ubigize nk'uko ngira izo iritiro zibiri wozina
0: zaritiro zibiri wazinywa ntabwo ari menshi kandi abantu birinde kunywa amazi arenze hariho umuntu ushobora gusanga akubwira ati je ndakora siporo je ndakora siporo nkeneye amazi menshi ugasanga anywa iritiro zitanu
1: kenshi mbere bashobanwa yakanye
0: ego ayakanye nayo si meza ku gitigu cy'umuntu
1: babwire we niwe umuhinga wabyo babyumve
0: si meza nk'abantu baba sportif baba bakeneye kunywa amazi akwiye ego nivyo ariko nabone hari igihe barenze urugero ugasanga akanywa iritiro zitanu ku munsi amazi nayo arengeje urugero atari kuri gwa rugero gwiza gwiritiro n'inusu canke iritiro zibiri ayo nayo agenda konona amaraso yacu bica bituma amaraso acika amazi kubera ko uba wanyoye amazi menshi kandi hariho nayandi adakenewe uje umubiri uza kwihitiramo za ritiro zibiri za zindi zitatu nazo urumva ko ziba zipfuye ubusa bisaba rero ko umuntu anywa iritiro zitarenze zibiri ku munsi
1: izo zitatu zice zigenda zice zigenda
0: izurumva zica zinyanyagira mu mubiri zikaja mu maraso zikonona amaraso ugasanga amaraso yacu yacitse amazi
1: ashingira ngo baravyumvise bandanye bayagira
0: nuko ubwo rero ku bantu banywa inzoga canke n'itabi uwo bikundiye yo bigabanya uwo bikundiye cyane ku magara yiwe akabiheba
1: burundu
0: kuko inzoga itabi ntacyo byinjiza mu mubiri uretse ko bisambura
1: ariko kubiheba ni kibazo sinzi yuko uzoronka kandi ko kuvuga utundi muti wo guheba ibyo byose ugiye kuvuga
0: kubiheba nyene ni kibazo hariho umuti wo kubiheba bikajaniranya no gusenga
1: gusenga
0: ati Imana mfasha
1: erega umuntu nyine afata icupa sawa nta mwanya aronka kugenda gusenga
0: oya kandi hariho n'umuntu ashaka kuvuga ati sinorara ntanyoye na kamwe ku munsi basi
1: wakubwira ati ntiruje inama
0: ego kandi ako kamwe aba yabuze nandi yaronse kamwe kararenga
1: warakubwira atanguye kunywa kubwira ngo ndiko mfuvya igitigu
0: nuko
1: urumva ngo ndiko mfuvya igitigu ndashobora kumenya yuko ariko yica igitigu ciwe
0: ego
1: wakubwira ngo nukubwifuvya ntabazi yuko ari karacije
0: biboneka ko ashatse kucica aracica neza yivuye inyuma ibyo navyo urumva si byiza ku magara y'umuntu basi uwo muntu nagerageze kunywa amazi akwiye kugira ngo yikingire ya ngwara y'urutsiga umugongo nagerageze kunywa amazi akwiye ku rugero rwiza rwa rugero nyene twavuze ariko kuwo bikundiye guheba nawe navyo ni vyiza kurusha
1: sawa sawa
0: naho rero twarabiye hamwe ibimenyetso turabira hamwe n'ingaruka mbi zishobora kuza kuri uwo muntu amaze kugwarugo rutiga umugongo tukongera tukereka abantu uburyo bakwiye kwirinda izi ngaruka zose tugira ko tunerekana abantu umuti bashobora kwifashisha kubamaze kugwara kubataragwara nabo bakamenya uburyo bakwiye kwikingira no kwirinda iyi ngwara y'urutiga umugongo
1: yego reka ngushimire ku kiyago uje kudushikiriza ko ariko baratwumviriza bumvise yuko ikiyago cyabaye umunoni kandi wagerageje kubayagira ibitari biki
0: ego
1: ariko rero imbere yuko rutangura guhakanya bari ko baratwumviriza kugira ngo bagire icyo babaza nabo nari mfise akabazo kamwe tubiri dutatu kumbure nagomba kukubaza tumenyereye ingwara y'umugongo ahanini kenshi ifata abari mu mugwi igitsina gabo abagabo abari mu mugwi igitsina gore ni gake ibafata woshora kubisobanurira abari ko baratwumva
0: murakoze cyane ku gitsina gabo kenshi baba ari abantu tuzi nk'abakozi baba ari abantu bakora haba harimo abashoferi haba harimo abantu bakorera mu biro bitandukanye igitsina gabo kenshi ni abantu bakunda kuba bari mu bintu by'akazi
1: baguma biri kubaronderera umuryango
0: baronderera umuryango muri uko kurondera rero barondera gutandukanye hari abarondera bicaye amasaha n'ayandi hakabaho n'abandi barondera bagendagenda ariko umugwi mwinshi w'abagabo nibo bakunda kugira iki kibazo c'ingwara y'umugongo ariko n'abadamu nabo canke se abakobwa nabo barakunda gushikirwa n'iyi ngwara y'umugongo kandi akenshi nako turetse n'ivyo zo kuba umuntu afata umwanya munini ya wo gukora akazi yicaye hari n'igihe biva no kuba umuntu atanywa amazi
1: sawa sawa
0: mu rugero ruhagije
1: Nuko rero ko bari ko baratwumviriza niba mufize ico mubaza cyangwa muterera murahawe ikaze imirongo murayizi umurongo wa mbere ni 368 60 77 86 umurongo ugira kabiri murarungika ubutumwa bugufi busomeka neza cyane ni kuri 72 344 166 reka rero mukwinire ko batwakura tubane twiyagira na Françoise ingwara y'umugongo kuvyukuri nta numwe atabizi n'abari ko baratwumviriza no uvuga yuko uwabasogosa intambi y'umuti si intambi yo kubica tumenyere hari intambi abasogotwa intambi zo kwicwa zo gupfa ariko we wagerageje kubasogota intambi y'urukiza
0: yego
1: hari abantu bahora bagwara iyi ngwara y'umugongo ubwa mbere ho ingwara y'umugongo ivugwa no mutwi kizungu cyangwa ivugwa no mutwi kirundi
0: Iyi miti y'ikizungu akenshi ugiye gusuzuma usanga yakozwe muri iyi miti bita abantu ngo ni imiti y'ikirundi uretse ko yoyo aca icikogwa mu buhinga bukomeye ubuhinga buza kuza iyo miti ikagaragara ko ari myiza kandi ikintu kitwishe twebwe abanyafrika akenshi twemera ko imiti kiza imiti vura ari imiti twahawe
1: n'abazungu
0: iyi miti yacu karemano tuba twifitiye aha mu gihugu usanga kenshi tuyikengera ngo nzobanza kujya kwa muganga ngo umuti muganga azompa niwo nzofata ngo ivyo bindumbwira ngo fati ibi ku ruhande ntazi reka muganga zo unyihere rero urumva umuti duhawe na muganga wa muti umuzungu yakoze niwe twizera ko ari wo muti uri mu rukiza
1: none ko tubona hari abantu bagenda kwa muganga bagoye ngwara y'umugongo bakabaha ibinini by'ubwoko butandukanye bakabikoresha nk'uko muganga bayabivuze haheze nk'amezi atanu bakongera bakagwara bagasubirayo bakabaha ya miti cyangwa bakabahindurira ugasanga umuntu mu mwaka ashobora kugwara iyo ngwara inshuro zitatu none nka wewe nk'umuhinga wavyo n'uwe muti bokoresha kugira ngo iyo ngwara igende burundu
0: murakoze cyane imiti yo kwa muganga ntitwovuga ngo ntivura iravura ariko wumve ko ntivura ako kanyira guha mitende ariko sinovuga ngo yo kuvura burundu wa mugongo ugwaye imyaka n'imyaka ngo bice bikira hari abagirirwa amahigwe bagakira hakabaho n'abandi baguma basubirayo baronka ka mitende basubiye gufatwa bakongera bagasubirayo ariko hariho imiti ruhasha umuntu ashobora kwikorera ari muhira ashobora kwikorera wenyene atawundi muntu yarinza kubimutegurira kandi ukamubera umuti ari we yabyiteguriye
1: uyo muti rero mukanye niho nshaka yo kuwavuvugutira abari kubatwumviriza kumbore abagiye kwa muganga bakabona basubiye gufatwa baze bawivugutire bawukoreshe ariko rero ndabona umunwanyi ari ku murongo reka tugerageze kumwakira allo
2: irigendwa ari ko komine gwibaza none mugongo
1: na mahoro
2: na mahoro
1: ego ahi murunga muri ko muratwumva
2: twumvikana kwitana
1: ni intererano cyanke ni kibazo washaka kubaza uyu muhinga
2: ikirazo na kwabaza uyu muhinga aho muda mukereje
0: amahoro cyane
2: na mahoro urumva ibyo bintu ngize bavuga ati bwo nacyo ni shikiro ko ni
1: ehe
2: bibana nuko nanwa amazi menshi je katikani si hose hamwe ndaku umwanya manini
1: uba wicaye
2: umwanya munini
1: yego
2: ubundi mwe nani cyane abandi kandi ari ibintu se ate abo bakora azubwiye ndabantu
1: ehe
2: yese rero natse ku mugongo mu rupengerera
1: Banda nyaga naho tubona ibirere bigomba kutwononera ikiyago.
2: Oya ndabye nama tayimona araho ibitse.
1: Banda nyaga.
2: Urumva na gope maze no ibyo ko nani kureje kurira se ko kutaje mutumani yitiko naba twicanye nano nishaje ibirumba bafite ko bafite ko nini
1: Ego guma wumviriza insamirizi kumbure va ku murongo cyago hinyishi ndazi kuri kumviriza radi Ego awareka mukanya cha uvuguta nawe uzo ukoresha
2: Aya murakoze
1: Muragize neza namwe No ku munwa ni wacu wumvise
0: Ego
1: Urumva yuko nawe nyene wa musogose ntambi yurukiza
0: Ego
1: arabivuze kumugaragara izuba riva bene murango bakoranye kandi bere yanagushimiye
0: Ego
1: aha rero yatwakuye ni benshi bafise ngorane nkawe we yagize amahigwara ronko murongo nagomba rero umugerageze kumuvugutira iyo muti mu muhe nyishye kutubaza twiwe
0: murakoze cyane mpereye ku kibazo ciwe twumvise ko mu byo twaganiriye hamwe twumvise ko no kuba umuntu afata umwanya munini ya wo kwicara navyo nibishobora kumutera ikibazo cy'uruti rw'umugongo bigasaba rero ko abanza kugabanya ayo masaha amara umwanya munini ya yicaye agerageze ya minota 45 basaba yicaye iyindi minota isigaye arabahaguruke naho yo biminota 5 canke 10 arabe basagenda gende ahindure pozisiyo yarimwe ikindi naco niyongere ko kunywa amazi menshi cyane yongeremo amazi menshi cyane reka tunagire ko rero dutanga imiti kugira ngo abaza gukurikirana iki kiganiro baze kuwumva n'uburyo bakwiye kwivura n'ibyo bakwiye kwivurisha
1: ego
0: umuti wa mbere ndavuga nti irengarenga
1: mu byumve neza
0: irengarenga ni imboga twese tumenyereye abenshi tuzimenyereye tuzifungura mu buryo butetse
1: ego
0: tuzikoramo isosi canke tuzikoramo ibindi bintu ngiye kuvuga rayo gukoresha uyu muti wirengarenga mu buryo bwo guteka ukanywa ry'amazi yayo
1: ajya amazi
0: ego ufata irengarenga ufata nk'igipfunsi kimwe igipfunsi cyuzuye izo mboga zirengarenga
1: zaba zamaze gusha
0: zikiri mbisi wazitoboye neza waronze kujya nyene k'umuntu agiye kuziteka wazikoreye isuku shira mu isefuriya utekane amazi angana n'iritiro
1: sawa
0: umva ni igipfunsi cha za mboga ariko kitari igipfunsi cyugaye no kuyora urushe
1: ego
0: gwizo mboga ronga neza wazitoboye neza shira muri ya amazi angana n'iritiro teka murabona ko zitekwa n'umwanya muto nta mwanya zimara ntuzihishe cyane teka umwanya muto urabona zahiye zahinduye
1: yego
0: na ya amazi yahinduye ibara girengarenga
1: yego
0: cukanya bijya birengarenga by'ibiseke seke ubite ico dukeneye
1: ajya amazi
0: yamimine neza uyashire mu kintu nimba ari jage canke rindi cupa rimeze neza mukunywa nywa gatasi nywa ikirahuri mu gitondo mbere yo kufungura saa sita mbere yo kufungura ikindi ku mugoroba
1: mbere yo kufungura nyene
0: mbere yo kufungura nyene bikora iminsi indwi wikurikiranye udasiba
1: no kuvuga abazi babitangura je kuwa mbere bashikane ku Imanuza
0: bashikane ku wa mbere
1: kuwundi wa mbere
0: ya minsi indwi izobikwiye iyo minsi indwi heze uzocuza urabikora gatatu mundwe minsi yose ikiringo cya mbere cyo kwivura ni iyo minsi indwi
1: sawa
0: yego hama iyindi minsi isigaye uzoza urabikora gatatu mundwe nta kibazo
1: yego
0: uwo ni umuti wa mbere kandi uwo muti ni ruhasha ndawuzi cyane ndafise igihamya cyuwo muti ku bantu bafise ikibazo cy'umugongo umuti ugira kabiri nico novuga cataplasme y'ibumba argile verte
1: yego
0: gufata ibumba ry'icyatsi
1: kibisi
0: hariho abavuga ko hariho ibumba bakura mu ruzi canke se mu mwonga hakabaho n'irindi ibumba bagura mu masoko canke se mu marimentation icyo usabwa kumenya ni ukurondera ibumba ritarimwo udusenyi ritarimwo utubuye kuko iryo mu mwonga kenshi ubusanga ririmwo udusenyi kuko ntiriba ryizewe ntiriba ryasuzumwe neza ni ibumba ariko riba ririmwo utundi tuntu tutaritwo higa rya bumba ryiza ryo muri farumasi canke se mu bandi badandaza basanzwe baridandaza baguhigira ibumba ryiza ry'icyatsi kibisi ibumba ritarimwo udusenyi iryo bumba rero ucutega amashi yawe abiri uyore iryo bumba n'amashi abiri hama ushire ku gasahani k'ibumba nyene swate nakabore kibumba canke iyindi sahani ikozwe mwibumba hama ucushiramwo amazi ya romare kubatazi rero romare nakatsi gafise utubabi twonze tumeze nk'udushinze kugati nyene utubabi tureture naho mwoja ku isoko kwa Siyoni kuri Kotebo aya masoko makuru icyatsi bita romare nta numwe atakizi
1: bacha bakikwere kumaze
0: kuhashika nuko rero mwafashe ibiganza bitatu bya yafu gibumba mwashize ku isahani gibumba nyene igituma dukorera mu isani ry'ibumba tutakoreye mu sefuriya tutakoreye mu kindi cyombo cya plastiki nuko ibumba rizirana n'ivyo bintu vy'ibati canke ivyo bintu vya plastiki bisaba ko rikoregwa mu kintu gikozwe mu ibumba nyene niyo mpamvu rero iryo bumba turitobera mu gasahani k'ibumba canke se mukono kwita akabore gakozwe mu ibumba nyene fata yari tiro yawe umva cacayi ca Roma wafashe twatwatsi twa Romare wadutetse mu cayi amazi angana n'iritiro ico cayi reci yo Romare kimaze kubira ya mazi yabaye akazuyazi yashire muri ka kabore canke se ka gasahani washizemo yafu y'ibumba muri ka gasahani mera nk'uwimba akantu k'akanogo hagati ushiremo ya mazi y'iritiro ya Romare ariko ubanza kuvangavanga kugira ngo ntubicikisha amazi ahubwo bibe nk'akantu k'akondo nyene gafashe umaze kuba wageza ko kantu k'akondo wirinde gutobesha amaboko canke ikindi kintu wirinde gukoresha ikintu gikozwe mu cyuma ubwo ndavuga ikiyiko canke ikindi kintu gikozwe mu cyuma koresha amaboko canke ukoresha kantu k'agati akantu gakozwe mu gati canke se mu mbaho iba ariko ucukorogesha mu masoko hariho utu tuyiko dukozwe mu kintu c'igiti benshi bakunda gukoresha mu ibumba nitwo twiza nitwo twizewe ko tutarimo ibindi bintu byo hava byirukira muri wa muti tuko turategura wakoresheje amaboko canke wakoresheje ako kayiko kibumba ni ukuvuga umaze kubikoroga neza ukabona ko byavuyemo akondo rondera ikibabi cishu ndavuga ca kibabi c'inyuma bya bibabi bakunda guhingurube fatamo kimwe ukironge neza ucoze neza ubone ko imyanda ivuyemo cufata rero rya bumba watovye risige kuri cha kibabi chishu. Umere nk'ugenda unyanyagiza gake ariko wirinde ko bijya ku mpera ya cha kibabi. Ntibishike ku mpera ya cha kibabi bigume biri hagati nyene ukwirakwiza hirya ariko wirinde ntibishike ku mpera y'ikibabi. Hama ugenda wongera ko bukebuke ubone ko ari akondo gafashe. Nuko maze kubishira kuri cha kibabi fata hahandi uribwa kuri gwa rutigu mugongo hahandi nyene wumva ububabare wumva imisonga iba ibe ariho ucumadika ko cha kibabi cishu urumva ko indani hazoba harimwo rya bumba twatovye muri romare homeka hahandi hababare. Hama urondere ibande twirinde gukoresha ikintu cy'igitambara icari cyo cyose tubonye. Hari uwo hitana igitenge cyangwa agahitana umupira nyene akwiye gufungisha cyangwa agahitana ikindi kintu nyene apfuye gutora. Oya twirinde dukoreshe ibande rya bande yo kwa muganga bakunda guho gufungisha umuntu nyene yagize shoke. Ndabize kubajere irya bande reyo yo muri farmasi canke yo kwa muganga niyo ucufata hajya wateretse cyakibabi cishu handi hari ububabare
1: uhatekeze ugafungisha
0: uhatekeze rya bande uhafungishe kuko irya bande ryoryo ririzewe nta micafi birimo
1: sawa
0: ufunge bimareho umwanya utari muto amasahane. Ubwo rero ni ku muntu novuga ati atari karihutira kuja handi hano. Hari umuntu avuga ati amasahane ni menshi mbandi mu kazi. Mbandi ku kazi ayo masahane byo kunda.
1: Ariko ne bavyumva amagara rutamajana?
0: Amagara rutamajana. Kandi uwo nawe ntitwomuhebesha ko kazi. Hari n'igihe ako kazi ariko kazovamwo ayo mafaranga yo kugura iryo bumba. Urumva umuhebesheje akazi naho ntivyo ukunda.
1: Ari byo mwisi biragoye.
0: Biragoye. Bisaba ko wiyaranje. Nuko rero ku ufisa akazi basabikora avuye mu kazi.

0: haguruka ati amaguru nahaguruke ugende utore ico kikombe ubashe kunywa iyo mazi rero ubwonko nabwo burafitaniye isano hari byo buhuriye ko n'ururuti rw'umugongo bisaba rero ko umuntu nubwo ako kazi abasanzwe agakora agerageza no kwiha umwanya w'ikiruhuko
1: sawa sawa mwiriwe amahoro ngaho ku radio ndundi kirutire na mahoro hama nashaka mumbarize umutumire uti muri ibyo bice bitatu by'uruti rw'umugongo nike gikunda gukarirwa cyane kurusha ibindi mbega nta zindi ndwara zohava zandukiramo mu gihe iyo ndwara utayivuje sawa muheza gigwe ni romware oze ibugendana mu kivuvu
0: murakoze cyane ego ingwara z'uruti rw'umugongo hari izindi ndwara zishobora kudugirako ndavuga nk'ingwara y'amafyigo nk'ingwara y'amafyigo kenshi urabona ko nyene biba bitumbereye aha mu rukenyerero kandi nahone akaba ariho uruti rw'umugongo nahone rurahashika rero kenshi izi ngingo zo mu mubiri ko ari ingingo zifashanya zikorana akenshi urugingo rumwe rugwaye hari gihe rukwega n'urundi rero birasaba ko umuntu akimenya ko agwaye uru rugingo kanaka yihutira kwivura kugira ngo akingire na za ngingo zindi z'uruti rw'umugongo rero birasaba ko umuntu amaze kumenya ko afise ivyo bimenyetso canke se akamenya ko amaze kugira iki kibazo c'iyi ngwara y'uruti rw'umugongo birasaba ko yirukira kwa muganga akamenya ico bivako hama agakurikiza aya mabwirizwa canke se ibi vyingaburo tuba twatanze
1: yego ariko twumvise yavuze ati umuntu amaze kugwara ati nagomba ngo nagomba mumbwire na cyane cyane ku muntu abamaze kugwara uruti rw'umugongo rukunda gukarirwa muri bya muri mwe bitatu ikintu gikunda gukarirwa cyane
0: murakoze cyane muri bya bindi bitatu niki cyanyuma cha gatatu twavuze ahanyene uhereye aha mu rukenyerero gushika aho umuntu yicarira kenshi niho hantu kenshi hakunda gukarigwa kubera ko ivyavuye ino haruguru byose ubona ko mengo biruhukiye hepfo kandi aho niho kenshi dukoresha umugongo aho niho kenshi dukunda kwicarira aho rero kenshi ico gice cha gatatu nico gikunda gukarigwa
1: No, twababwiye yuko mwakora kuri 39, 38, 60, 77, 86, canke mukarongo ku butumwa bugufi busomeka neza cyane kuri 72, 34, 166, ndetse no kwakora murashobora kwakora nta kibazo. Ndamukiriza umutumire nanjye ndagwaye igiti cy'umugongo n'amaguru yarafashwe sintambuka. Nagumye ngwa n'ubu nguma nicaye mwompa n'uriki amagufa ntakomeye. Murakoze.
0: Murakoze cyane. Uwo ndumva abari mu kibazo cy'amagufa. Kandi uruti rw'umugongo nago rukorana na yandi magufa. Naho harimo amagufa nyine nkuko twavuze muri cya gice cya mbere kigizwe n'amagufa indwi yandi twita cervicale. Rero birasaba ko uwo muntu abanza kwivura urwo ruti rw'umugongo kuko intandaro ya byose n'ubwo ruti rw'umugongo rutagikora neza. Ko byaramanutse fo bifata amaguru bifata na yandi magufa ari mu zindi ngingo birasaba rero ko abanza kwivura uru ruti rw'umugongo. Hama ikindi nacho akaraba ivyo akwiye gufungura bizima ibitari bizima navyo akabihagarika. Ikindi agakunda kunywa amazi cyane kuko amazi burya n'umuti wa mbere yoyo anyanyagira hose mu mubiri mu ngingo zose zigize umubiri w'umuntu amazi aranyanyagiraho akoza agatunganya ibidatunganya
1: ubundi butumwa amahoro na mahoro n'uwitwa Joan igishubi ni muri Gitega turabumva neza ijana ku ijana ikiganiro cyaturyoheye cyane murakoze ariko ndinginga cyane uwo uyo musanuzi w'imitima yacu aducire ku mayange vya bimenyeso by'indwara y'umugongo ikibuto kivuka cyoco bite murakoze cyane bikorwa byiza vyivuga butumwa pe
0: murakoze reka tubasubiriremo bimwe mu bimenyetso bishobora gutuma umuntu agwara ugoruti rw'umugongo ica mbere twavuze ku bantu bafise umubyibuho w'ikirenga ndavuga obesite bwa bunini wa muvyibuho utari ku rugero rwategerezwa Ikindi na abantu bakunda gukora akazi bicaye, twavuzemo abashoferi, abakora mu biro, abadandaza, abo bantu usanga umwanya munini yabawumara bicaye. Abo nabo barashobora kugwara iyo ngwara y'urutigurugongo. Ikindi nacho twavuze ubwandu bwo mu rutigo umugongo, ndavuga ubucafu canke se imyanda canke se ico no kwita infection ku rutigo umugongo, aho urumva ko ugo rutiro rwamaze kugwara. Ikindi twavuga ni iyo nonekara ry'amagufa, amagufa atanguye kononekara, haba kuvunguka, haba kumungwa, urumva ko ayo magufa abatagikora neza. Ayo nayo arashobora gutera ugo rutigo umugongo kugwara, kuko rutigo umugongo rwacu rurimwe amagufa, kandi amagufa nayo turabizi ko ari kimwe mu bintu bigize umuntu. Iyo rero amagufa atanguye kononekara, ubwo iyo ni inzira yo kugwara gwa rutigo umugongo. Ikindi nacho twavuze ku bantu dukunda gufata utuntu duto minenegwe, ndavuga nk'ubu iyo tubyutse, iyo umuntu abyutse bisaba ko abanza gufata kanya akicara mbere yuko yunama aza kurondera ibintu biri hasi. Hari igihe umuntu avuga ati jewe mbyutse nihuta, amasaha yanjanye, hari hakazi ngiye ko, hari byo ngira nkore. Banza ufata kanya, ubanze wicare wiyumvire gato, nubwo byo biminota 5 irakwiye, kugira ngo basi umubiri wawe ushobore kumera neza, wongere kwiyegeranya, wongere kwiyumvisha ko hari ibindi bintu ugiyemo. Ikindi nacho ku bantu bakunda kuba bafise akazi kabatuma guhagarara isaha, turavuga nko kubigisha, turavuga nko ku bantu baba bahawe ijambo, bafise ijambo bagira bavuge, biza gutwara isaha canke amasaha, birasaba ko iyo umuntu ahagaze umwanya ungana n'isaha imwe ntiyihutire guca yunama iyo sahihedze, ahubwo nafata agatebe yicare abanza aruhuke, yumve ko wa mugongo wiwe uruhutse. Kuko iyo umuntu yamaze umwanya ahagaze yicaye, aca yumva ko mengo hari ibintu biciye binyagara mu mugongo, hariho ibintu mengo bivuye haruguru bimanutse epfo, nk'aho mengo ni uburuhe bumuvuyeko. Fata umwanya rero ubanze wicare, ubanze wiyumvishe ikindi kintu ariko wabanje kwicara, ubanze uruhuke wa mwanya wamaze uhagaze.
1: Nuko
0: ni ibimenyetso byinshi, ibi rero ni bimwe mu byo twashoboye gutoranya.
1: Uwitwa Makado Mbinga Kayove, neza na neza kugwi inkona, arakuramukije
0: amahoro.
1: Akabazo kiyo ngo nk'umuntu aguma anwa utuyoga ntanwa amazi ntangaruka mbi, yatwigishije byinshi naheza gigwa.
0: Murakoze cyane. Ingaruka mbi ntizohabura, ingaruka mbi zirahari, kuko umubiri wacu ugizwe n'amazi. Haba mu bwonko hakeneye amazi, haba mu mafyigo hakeneye amazi. Urumva rero utihereza amazi ukihereza izo nzoga, ntacuburi uba winjije mu mubiri uretse icubugiye gusambuza ingingo z'umubiri wawe. Birasaba rero ku muntu anywa amazi kuri gwa rugero rukwiye twavuze. Ku muntu atanywa amazi nawo yitege ko hari ingaruka zo kugwara amafyigo, zo kugwara umugongo ashobora kugira.
1: Kumbure umwanya usa n'uri kuraturega, umwanya usa n'uri kuraturega. Mukurangiza kino kiganiro nakayeka jambo ubwira abari ko baratwumviriza, na cyane cyane kubijanye n'iyo ngwara y'umugongo ibangamiye barige na bariya.
0: Murakoze cyane. Ingwara y'umugongo ni imwe mu ngwara zisinzikaje abantu batari bake, kandi ni imwe mu ngwara iyo ifashe umuntu bishobora gutuma hari zindi ngaruka mbi canke se hashobora kuba ihungabana mu buzima bwiwe. Kuko iyo umuntu amaze kugwara ingwara y'umugongo, akenshi kugendagenda biragabanuka, kwicara umwanya bikagabanuka, bigasaba ko aguma aryamye, kuryama naho bikagera igihe bikamuruhisha, bigasaba ko afata iyindi pozisiyo, aho urumva ko haba habaye ihungabana. Yari umuntu yikorera utwiwe, yatonda mu kazi, urumva ko haca habaho ihungabana, ntibisubira kugenda nk'uko byategerezwa kugenda. Yari umuntu bisaba ko agenda canke akora ibintu biriya, urumva ko haba habaye ikibazo. Kandi mumenye ko iyo urugingo rumwe mu mubiri rugwaye rushoboye no kwanduza urundi, kuko ni ingingo zikorana, ni ingingo zifashanya. Birasaba rero ko umuntu wese yokwita hamagara yiwe na cyane cyane kuri ingwara y'urutigo umugongo twarabiye hamwe ica mbere umuntu akumva bimwe mu bimenyetso twavuze wumvise hari ibyo ufisemwo nyaragasa kwa muganga ugende wisuzumishe ugasanga iyo ngwara ari yo ufise ja ku rutonde rwo kwivura muri bimwe muri ibi twashoboye gutanga kugira ngo wongere gusana sana urutigo umugongo gwawe wongere gusana sana ayo magufa agize urutigo umugongo kugira ngo yongere kumera neza kuko nubundi ni wabyirengagiza bizogutwara uburyo bwo kwa muganga bizogutakariza igihe cyawe uzoba umutwaro mu muryango uzoba umutwaro mu nshuti n'abagenzi rero birasaba ko ivyo unyaragasa ukabigwanya hakiri kare ukita ku magara yawe
1: Ego nukureka ndagushimire Françoise kuri kano kanya utuyagiye ku ngwara y'umugongo ni kuri iyo jambo mweje gushikiriza turangiriza giye ku kino kiganiro kuba ariko baratwumviriza bumvise ingwara y'umugongo ikiyitera bumvise ibimenyetso bumvise ukuntu boyivuza barumva n'ukuntu boyikingira ndetse n'abamaze kuyigwara bumvise ukuntu nibo kwigenza mwatuyagiye ibitari bike reka twizere yuko n'ubutaha muzogaruka no muri studio mu kiganiro sobanukirwa
0: ego tuzogaruka
1: nuko rero nshuti bakunze abantu banyu mwari muruteza biri kiganiro sobanukirwa kikaba kigarukiye ngaha ubwa mbere ka dushimira imana yashobye kurushoboza tukaba twayaza turi bazima ndetse na mwebwe mukaba mwaduteza abiri muri bazima hariho benshi batashubiye kuronka ya mahigo yogira ngo bayage bongera babatege abiri mwebwe canke twebwe imana yaduteye iteka ridasanzwe twabayagiye mwaduteza abiri twongere dushimire abari mu hinga bw'ivyuma bakoze ibikoringa abatwakuye n'abatwandikiye Edouard na umvuke mukozi gutazira do Santos ne mwari kumwe imana ibahezagire murakoze
2: Chari kiganiro
3: sobanukirwa
4: sobanukirwa
2: kibayagira kubijanye

0: kana karimbo magnificate kabanaye kabagwane zalo
1: ndo
0: ndagwaye milione za tuyaganande
1: niwe kuriwe muyaga matiyeri ndagijimana muri burunga zikaba mungwa
0: ego ngaho muri gitega yake ndabizi ko ari mu rutana yake ijoro giza kuri ndepi
1: yo kika kuriwe tenye no kongo ndiye kirikire mwenye mudamu waje turi kumwe na kaike oda peresi
0: kome
1: niyo lukira redisa kwa lirika sakuza na fredi na pastora kwa lirika sakuza hamuni mkuru mutumba mani rabona filiwe ni nicho yira chiwe ndo rimana tanadu na mwuku sengira hamwe kulikaru wase yi mwandru na pastori isa mwumu kama reverie hamwe nala danda za wosu wakorela kuhirika rajo kuru kindu hamwe na because mana na mutumi sago cha kurozi hamwe na mizigamwe urinesike hamwe na wandi wosu wa sipi zina jambe kijimara piye aliko mshire mzitamu cha wanwani ya kariri imbo karitera
0: urakoze pi
1: Ndumura kodi mwishire mkitawe chawa nwai nda baro nda wika gora na chani
0: Mbe alikura munu no musif zi atinze biro ura haliko na atu kwebju kulina munume dudashaka kwa abu mnyuwa nyiwa achu Pieri nga onye muri rutana ya kera munara ya burunga wa mazigushika muri cho gitabu

0: na kirundi munywanyi ku murongo. Allo. Meze neza. Turiko turayaga nande.
1: Kana na Norbert ndaba ni mana nga mu nyabugete mu mana ko bigi sagara sa vuzunga muri komine ya Mugere zone Ruzizi.
0: Yego, ijo rigiza kurinde.
1: Ijo rigiza ko Jean-Claude Nshimira Imana no muri kumwe ari mu ndagi ivyo.
0: Ni Koffi Olivier Berntwari.
1: Yego, Koffi Olivier Berntwari twa ngira imeziza kugena cyaba menyesha makuru mwese bitanu indi kuri si. Ya kandi mbono mu cyitinga turi kumwe ndayongeje Celestina asigana ibiri bihezwe. Kasha ngo cyangwa igihanga ndabone Claude Yasoni mu Kenya ati ijoro ryiza reka mbere saromba antwa ngo muri ko ngo ni zimwe na mbere ngo muri ko muri cyo cyo cyo muri mandela ngo ni ngana manda bat ijoro ryiza reka mu nabyo tone nata kwanga ku ipine juma mu karuka amba cyo na ijoro ryiza iza tona mu karuka amba eriye tye image ijoro ryiza kamane ari ngo ku ipine ijoro ryiza sha nta ngo mu gice na wambere no akabiri mu cyo ngo mu gice ndaba gifangitse ngai ngo karuka karuka ngo na kinze ryiza Kamwe rusange ingendanyi zose zisamize indundi kiritire ndazipfurize kubana nyazigira ijoro ryiza akaririmbo ni kacha karimbe na kohale sende famiye yao kuri mose yo gikungu imigambi kacha kanezera abagwaye abafunzwa bari mu ngorane zitandukanye ati banaye mu kugwa neza Jean Claude
0: sa
1: kanumushitsa kuramutsa tashe nk'ababiri canke batanu sino
0: yego muhakanya kabisa nuko
1: Ego Jean Claude ndabahaye mwiriwe.
0: Mwiriwe neza cyane gose.
1: Eh, ama rero nani nkaba banze kizina cyanda yongeje Fred ni gitega mu gyaso ruko mutumba wa ntunda. Reka mbaze ndamutse umuntu yampaye ibana yampaye indaro nganye ne amukanye yose ni itagatire ba muzi kizina cyanda habona Imana na Robert. Reka nse mbona namubwiye ne mu nyakiriye ni mwitagatire mutse mu ndamukize no mu DJ.
0: Yego.
1: Reka nambone umudamu wanje nasize ruguru yitwa niyo nkuru dafuruza nawe niyo itagatire kanje ngaho mwigenda ndahabone shantari wa mbere na shantari wa kabiri na desa mwigenda niyo itagatire reka mbone abazi banje bandura niyo itagatire reka mbone isa gaseke isa wangozi niyo itagatire reka abantu bose bari ko barumviriza iradiyo bose ndababwiye bagira ijoro ryiza murakoze
0: sawa sawa
1: We Habyarimana hari imwe n'ikiba nangira ibihe byiza mbone mu mukarugamba cyanangira ibihe byiza Kandi mbona n'uyu bazi ku izina rya Jerome ngaho ikigali kwirangira ibihe byiza ku mpande kwirangira ibihe byiza amazina yanjye ni nekera na rufe ngaho muri Uganda kwirangira ibihe byiza Kamwe rusange ngaho nanjye sindi undi kiriteri ndabipfurije kurara amahoro buzoje baja ku mirimo yamo bimeze neza murakoze cyane Claude
0: sawa sawa

0: kugiye cy'isaha zine ziramaze kurenga 10:41. Reka ndagushimire bwana Kofi. Nizere ku bintu biri ko biragenda neza bien. Allo allo allo allo.
1: Allo ne sawa kure.
0: Ni impole tuyaganande. Audrey Munyabiraba. Makuru yawe wodi?
1: Ni meza cyane.
0: Mhm. Ijoro ryiza kuri ni.
1: Nta kuma kose wanje turi kumwe.
0: Eh, ninde mwizina?
1: Salimana Salvatore.
0: Nani nzi kucuvuga ngo ni Papa Chanel, oya no kumuvuga. Nari cyagiye watega umuntu wati, "We Salvatore ndakwemeye." Yee.
1: Kandi mbona abana banje batanu.
0: Na cyane cyane.
1: Bashu. Bete. Beni. Nazo. Ngenda imutambo muri Rutopu. Babona mami doko wanje sekunda. Mwabana biwe. Asike. Habyarimana. Nduka kusabuze kumboneho Trifina n'umusheri wiwe. Ndabifuriza ikero cyiza. Ngenda imutambo. Babona bamuyomba banje. Ngenda mu kabezi basenye n'ababyaranje tijoro ryiza. Ngenda mu kanyosha amadi na papa we tijoro ryiza. Ngenda matara papa roye na mama roye tijoro ryiza. Ngenda mu mugendo mu batobo shantare n'umusheri wiwe pokero tijoro ryiza. Abandi bose zizina ryawe dureye ndabifuri tijoro ryiza.
0: Mbe hajya nko mu nkubu nko kubaza mu batobo abantu zini badega Audrey nga
1: ndazi ba musatura.
0: Abitwa ba mashinge urabazi?
1: Ba mashinge ndabazi. Ba porodo?
0: Kwe
1: ba yona?
0: Nabasi
1: kwecho bose ndabazi kubana hafi.
0: Ndumva wetu sangi umujyango umwe w'abatobo kweri bugirazi nanje kundi umutobo. Ndabikubwiye rero byemera bitwa ba Ezekiel bose bajya n'imijyango rusangi umujyango umumva ko
1: Awo misawa.
0: Yee, abitwa ba Eliya. Abitwa ba Musi ngaho onyenyene aho onyewe mu mugendo.
1: Ndoka prodo ndabazi.
0: Sawa sawa ijoro giza rero de.
1: Eva karirimbo.
0: Wi.
1: Akaririmbo kavuga ngo
0: kavuga ngo iki? Reka ode.
1: Kavuga ngo.
0: Wi.
1: Umurira abafilisitiya bakucaniye birahindutse nibo bawugiyemo.
0: Sawa sawa. Ya twese. Reka twipfurize ijoro ryiza Doline Nduwimana uri kuri twumvirizo uherereye hose muri kano kanya nshuti n'abagenzi mwese mukunda ibiganiro bya Radio Nundi Culture. Mwese mugira ibihe byiza. Hariho imiryango yabitwa abavumu, abahanza, hajya benengwe, burya mu Burundi hari imiryango myinshi abantu b'Imana. Twetu chatubu na watu vuka na ngoni mijango. Oya, halio imijango. Ishe wita class sociale muki France. Alo.
2: We korod.
0: Sao.
2: Mishantara garu.
0: Ii, wajyo hewe shan.
2: Ekwe. Ini mama buta na hawa kutenga otimi gida mungisagam.
0: Ii, no zimina. Jena mungisagara na hawa.
2: Kama nao, sekiya. Makiwe nini damo hiwe.
0: Igu.
2: Kamba mwa na muri zetu akora igihanga wakenye igihanga jambo kimurenge. Ati bandanya mwirambira nk'ijambo cyo witeka. Akaririmba Claude no kurinda karindiriye umutuzo wa Yoya Jamal.
0: Umutuzo wa Yoya Jamal.
2: Ka Yoya, mucukanta mwe kwese.
0: Sawa sawa. Kurero ari kureka tuvari ya kwashana tugena tusuma n'ubutumwa bw'abandi banyanyi bagiye baturungikira bigana byumvikana makadumudanda zo kugwa inkona mpinga kayove byukurinda gushimira by'umwihari ko watwandika ubutumwa ariko wanaya kugereka duhaye amahirwe abandi Eric Murukina hari anye mukinongo ngwijoro ryiza kuri papa na mama we na Felix na Isaïe na Angelique na Nduwimana Etienne mudanda za windagara nari ya wiwe umworozi w'inkavu Posiano na Ndayimbo singo na jenyene reka dukushimire cyane ndabona wundi munyanyi Timutama Claude ati ndakuramukije ni Emery mwijinda mugingo Mijore giza kuri Nyengurutse na Kevin na Kalebe na Mariko ngai murunga ngo babandanye bagira ijoro giza karimo ni mukemwema witwa Elize munyamuhanga ngo ijoro giza kumushiri wawe na warandine ga ukabuzovuna Leia yubena ngango kubavyeyi bawe ngo namuvukana ngo cheke cyo ko mvubo squad ko nkamba sinto yagiye wa mutamuntu anwa

0: nuko nuko kano karimbo Diana kakujyohere ngaha mu ruziba zina privato nibono byanyu ko ndakubwira ati mana ntanzigo suko allo
1: allo mama oro
0: yambuneze
1: nezeza Claude
0: nizo cyane nawe
1: yo na mahoro menshi cyane n'umusese kara mahoro ujyamye muri jewe
0: yego turiko turayaganana
1: urabuga na ministeri y'ikigwimana ngara muri vetru wa mukaho
0: ruyikigwimana muri vetru arega bujya n'umunda mahoro atangwa n'uyafise umuntu adafise amahoro nawe ntaya habandi
1: neza cyane nyakubaho
0: yego niko bisanzwe bimeze kabisibye
1: yego hama
0: sa
1: reka nibonere uyu no bati wa kazana Robert mukanyaka kirambire cyane reka mbone uyu karabera be ku murongo hanyu mu kininga kibura hengama
0: yego yabyumvise ariko arabyumva cyo yikubita gashi
1: mbone uyu cyane so mbere no wakabiri ngaho konye nije na pimenye irambire cyane namwe mu hengama cyo mbona uyu kare kambone na mucho ngaho mu kigenda kambone pa kino cyo ngamo ni mitenga kiri mu irambire cyane Rode ni wanga reka mbone mudamu wanga abije mu jaba yitere cyo ngamo ni cyo mu irambire Kambone wa Kenya ngai jianga re kambone korodi re kambone korodi watazira ya kwenye ngai jianga Re kambone mbone ui watazira fogo nga mri vetruwa Re kambone ui watazira damba Re kambone mbone ui unyi watazira Re kambone jambo tunai murenge re kambone ui unyi watazira jembele kumusei Re kambone mbone ui unyi ebote watazira Marama warugunga nga njene Mama Claudi.
0: Yeah.
1: Uchwame ingirimbo bima matwi ya roriro.
0: Bima matwi.
1: Ya roriro ikomeze kubahimbara ibigame ibonge ine n'imene wa kwita gakaho bari ho tsame babonge. Uka kino ngira mbone uyu muhimbo w'Islam ngaho n'isima gya ko ibingaye murengezwa. Uka mure ko mama wari wasikira mbere cyane. Uka ngo ngo kamwe kugeza ku birambire cyane. Ikatino ngira mbone uyu uyu batazira byo to ngafu ipinyere kambone no uyu uyu nyene a dab ga dab ga dab ga tumirandire cyane